0: profesional ko aspirasyon pabay di biyahe? O, bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertido un kurso lokal o bay un bong seminario internasyonal? Awal, make your move! Buti pensadi has yung home improvement y derecho of expandebo casa of apartment? Awal, make your move! Kung facilito cash loans!
1: Sigurabo biyahe ku enya. Biyaha dushi y sigur ku enya. Sigurabo biyahe ku takubri o maleta, gasto na medico, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto na extraordinario of accidente na. Sigurabo biyahe. Awe mes ku enya. Safe flight!
2: Heart Radio.